0: may dom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitne yamu nekké nanguna ne yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamné yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam té mu muñ ko té mu leer ko ni suko muñé aljana cey top nenen lolou ko dal du ay nax ay wo xamné aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal natu yalla mukk lu len yalla ci ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ca gannaaw lolou du ay xewal la muné ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolou du xewal neena lolou rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal jabarina tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekati banex ci mom mune kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex bañé len ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safara ay top ci gannaaw lolu du xewal mune len wa kullu na'imin duna aljannati haqif bepp xewal budul xewalu aljana rek xebuna ray len beut xewalu aduna du xewal ki reuy beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reuy beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safara rek neena jamm la bepp musiba budul safara rek jamm la nax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xolal mam ibrahim taxannu taxannu bari taal safara wu nga xamne dang koy dand distance bu sori ndax yañu gumu yañ ñu ni dañ koy duggal ci safara wu bu fekkentene bayiwul wote gi nga xamanteni mo koy wote mu ne len musiba wu safara wi xewul la ci man kon duggal len ma ci mo gën ma ragal safara wi te ba top seen banex bu ëlëgë yalla duggal ma safara wolé te safara wolé benen musiba ci kanamam rek jamm la kon nak safara wi jamm la ci man lolu modi sababu nitu yalla yu bari ñu len dan door wala ñu len di gañ te du tax mu ko ñu salit ndax xam nañu ni mugal buñ len def fi ci ko aduna rek luma metti de nga mam xewal la ci ñoom ndax mugalu safara ben mugal itam tolowul ak mom motax yantib sallallahu alayhi wasallam lamu daj yep mu mën ko moñ motaxone ben sahabi buñu wax Khubayb bañu ko jappé di dag ay ciirum ben par ben di ko ray té muy wax ak yalla nan ko walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ridabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa bayna al alamin kharabu
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيتو يالا يييب نيوم جابون نانو ني موغل سي ادونا اك نو موغل ما مانا تشولو نينا بوكو كومباريك موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتاخ سي داليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافية بيب مصيبه نينا بوكو كومباريك سفر رك nena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax satchi ba dafa satchi ñukoy dor yu metti lol benn goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko satchi bi daw laxasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu mer fi niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti dor la yeen satchi bi dadi wax ni ko don dor ne ki dal bu len ko dor xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digeentewé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex def na ni nonu mom moy gën dor yi te moy gëna met ci mom sa ci bi ne gaay yi dor len way gorge mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal ni gorge wax boko comparé dor yi ay tane ci sa ci bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaz billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doomi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doyna ko gëstu ayibi kenen nena koku dana meuna lamiñum dana meuna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi kenen mutax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla sedde lumu neew mune koku de ken duko yent neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xeb sombem ba su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xeb ndax da ngay yotulu ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkala ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne bocc na jaas mbewte wa man salla sayf al baghy qutila bihi kep ko xamne bocc na jaas mbewte si sidna ali neena dañen ko ci ray bala mu ci ray kenn wa motax ku bew rek yalla toroxal la mu ne itam kep ko xamne gasal na mbokam paxu alkane pour mu dubbu ci sidna ali neena yene nek la borom ci fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom ndax olof ñay neena yene nek la borom ci fanan lo yene nit rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijab akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk ah mo xam sa mbokk jull sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xotti suturam neena itam yalla dana xotti sa suturey dom jeulena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ku ne ci yeen di xotti suturey moromam na ngeen suturalanti ndax yena bok ben baye ba pare di julit nek ci keparul islam kon kune na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa sutura mbok yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci say do mun itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reey lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax loolu itam diko jural ay bakar rek nit na nga fex ak ba sa bakari bop doy la mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yegu ko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diiso dal muy jëmm ñep muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci kaw nit ñi neena sa muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gorgorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalat al-andalah ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyadal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len fek baraf ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku bari kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci la muy def lolu lan koy xame kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moy tandikuli yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sawar kon na ngeen moy tandiku neew kersa na ngeen moy tandiku sawar lam yeen samay dom poa nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula tedde de mune yeen samay dom al afiyatu ashratu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla mu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukkel juroom ñent yam modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba dess neena moy moy tandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen poche disna donte sax boromi dara jalanu yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi mun bu len ñak muk bañangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké té muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu gëna kawé l'islam l'islam dal koko am am nga tedd nga am nga dignité mune tam amul ben taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp mune tam amul ben ramu bu gën tuup néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ramu dedet fexer rek ba yow denga bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula shaytani duggal nga fex ba genn ci lol dal mo gëna mëna ramu nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramu ma mune itam amul ben yéré bu gëna rafet jamm néna bu jamm amul néna sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fexé ba pench yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi leen di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir néna modi ciabi choona néna modi war wayu fitna néna bu leen xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo leen li leen yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andi lon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogou mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak non kon tabarakallah ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ci jitu di

ko daf ko wara respecter rek jaar ci legui foku nga xam yow julit bi yan mandarga moy mandarga yi nga xamanteni ci lañuy xamé ni nit ki e dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu fekke deuduna aduna xemem al-akhirah batay buñ ne ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo deme ba ag fofu jappal ne yow mi kat ku nara texe nga ndax ku nara texe rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu ne kon deudu aduna suñu ko waxe te am e am ci yeneeni gis gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal sen bop lol ba pare nak tude ko l'islam ne lolou deudu aduna la fek lolou du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deudu aduna ñu ne ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deudu aduna moy nga fexé ba lepp lula yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lula yalla téré nga bayiko moytuko lolou mo moy deudu aduna e mag ñi ñom gis len ne aduna am nu fi cër ndax wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya yalla neena e na nga wut lo yobbal pour sa al-akhirah waye nak bul fatte cër bi nga am ci aduna waaw aduna yalla daf ñu sante ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yenn yi ñuy tuddé duddu aduna loolu du duddu aduna waaw ñuy tuddé al hayatut taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sell la té set e mu melni kon nit ki dal su duddu aduna deddu adunaam gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxeyam wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñene bëgg na ñu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amul la njariñ nga bañ ca bëril wax fekke amul la njariñ amul julit ñi njariñ nga tey ci sa lamiñ mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ leen laajé ne leen yeen lu leen duggal safara waxon neen ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek and ak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne ndek nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolu kon day wané ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolu mën na woné ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yi wu julit ñep mëna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ni mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u faruhuhu ila al-ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yow
neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñent piccu yoy yan la mune modi piccum baxoñ mudi al ghurab ak piccum tan mudi an nasr ak siq mudi ad dik ak jamu job mudi at tawus mune ñent piccu ku ñu nawul joge ci yaw neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu de tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te kep ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek medd la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ad dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen nako tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam biko ñentel modi jamu job mom toilettu rek moko tardel foko fekk mu ngay toilettu di genn di wanew lolu itam amul ben ndariñ ci nit ki waaw toilettu bu bari ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wané wu ji ndax ñaari jigen bu bëré yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nekk mu tagone dafa am fu may jëm wuti wu fa dara luddul day wané wu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signaler nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow te moy neewal say wax bañ ko barit fexé itam ba dakk ji koy tan te moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew e fexé itam ba dakk ji koy sekk te moy itam e se bëgg jigen nga wañ nga yamale ko ci say soxna waaw e fexé itam ba baña am jikoy jamu job te moy di toilettu rek di wanewu ñent piccu yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal ne e gis nañ ne yow mi nitu aljana nga entu sallallahu alaihi wasallam waxna ne man waqahu allah sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna entu sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digeunte ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digeunte ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mune ko yalla fegal lolu rek nga duggu aljana kon liñu wax ne bokku na ci mandara gey duggu aljana moy nit ki neew wax lolu deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñu ne bi ñettel manam mandarga yi nga xamanteni moy wané ne ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig te moy wuti lumu dimbulé njabotam waw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari ndax yannati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara والذي يقرأ القرآن ويطأطئ فيه وهو عليه الشاق
falahu ajrani. Yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena ki jang alquran neena te mun ko lol man tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñung koy bolé ci malaika yu sel ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mine gu ko ra taxagul waye muy xol harafiyel bu bax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay payu choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekkenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wané ni ki aljana lu jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ya ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawati al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

dafa melni ay gint. Neena badat dafay feeñ wëtëribu tay faddu. Mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gënt la ñu nekk. Motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt. Ñi de nak ñoo yewu ñom ñoo nekk ci dëgg. Motax bo de wax ci ku faatu da nga naan maa ngi ci fen moom mu nekk ci dëgg. Motax ñu ne dundu bi ak lëndëm la, dundu bi ay nelaw la. Ñi faatu rek a yeewu ñoom ñoo xam dëgg dëgg xaqiqa ba ñoo ko xam. Moo tax ñu ne xam-xam dëgg mu ngi ci kuusu bàmmeel. Ku dugg ci bàmmeel rek gindiku, waaye ñun ñi duggagul biir bàmmeel moom gindeekooguñu ndax xamaguñu li xew. Moo tax góor gi ne kon dund àdduna ay gént la. Waaw, gént nag dara wóoru ci. Mu ne fa in tas ali dunia fa inna xalaalaha xisaabun wa xabsun wal xaraamu uquubu. Nee na soo dee laaj àdduna, nee na alal jing ci faggu ba mu dagan la sax. Nee na bu baree bu ëllëgee rek le ba. Nee na dana yóbbu say waxtu yu bari. Maanaam millionnaire bi ñuy régler ëllëg, wala milliardaire bi ñuy régler ëllëg, ndax alalam bari na donte alal ji léppal lew sax. Tee bi la malaaka yi di tee di la régler rek. Coono ba ca nekk jar naa bañ a dajale alal fii ci àdduna. Coono yi régler ba rek jar naa bañ a dajale alal fii ci àdduna, donte sax alal ju lew la. Nee na rawatina nag alal ju xaraam ja, ndax wal xaraamu la ca araam ca alal ja. Nee na kooku uquubun mbugalu kese la. Waaw, segam ña lewle te bari le ñooy son, rawatina nag ña bari le te xaram le. Ñooñu moom kenn waxatule. Mu ne itam fa in tas ali dunia, su fekkente ne da ngay laaj àdduna, maa ngi lay yëgal ne fa inna wadanaha axafu janaxan lil baudi xalu. Fa inna wadanaha, maa ngi lay yëgal ne man ndaxem àdduna. Àdduna daal su fekkonte ne da nga koy pesé teg ko ci blanche di ko pesé, maa ngi lay yëgal ne laa fu yoo sax moo ko gën a diis, moo ko ëpp poids. Fa inna wadanaha, na nga xam ne man ndaxem àdduna axafu moo gën a woyof janaxan lil baudi. Axafu moo gën a woyof janaxan ci laaf lil baudi, di ñel yoo. Te kat àdduna maa ngi lay yëgal ne xaluubu woraakoon la. Àdduna dafay wor, ñi ko jàppoon ñëpp wor na leen. Mu ne fa in tas ali dunia fa inna ladidaha bi durrin wa busin wal balaa mashuubu. Nee na fa in tas ali dunia, bu fekkee ne da ngay laaj àdduna, danaa la wax ne fa inna ladidaha, na nga xam ne ay bànnee xam. Mashuubun, lu ñu jaxase la, bi durrin ak lor, wa busin ak wancu, wal balaa ak musiba. Nee na àdduna ay bànnee xam, nee na dafa ànd ak lor, dafa ànd ak wancu, dafa ànd ak musiba. Àdduna du bànneexi kese. Jamono bi ngay toogee bég lool, ci la yàlla jékki-jékki rek roof la metti, wala mu jékki-jékki rek wàcce musiba ci kër gi, wala mu jékki-jékki rek indi lor ci yow. Nga xam ne kon bànneex bi daanaka du yàgg. Soo bànneexoo lu néew rek, boo gendee ko am xalaat méditer tuuti, da nga gis ne léeg-léeg yàlla indil la musiba buy tax nga fàtte sa bànneex boobu. Loolu lépp nag pour yee nit ki ci ne am na beneen dundu

0: dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah. Su ko defé lor yoyu ak wanc yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo. Ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dex bi di nan tourner ci ganjax gi di lek fofu mu seugé di lek su degge batu gaynde bu for dana ci tite wante itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musibe yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safa gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajj nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am natt ci kum bëgg ñi ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak rir ak ok ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg ndax ka sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te depp won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla ñu ci yalla mosal goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko man nuñu ko wara moyto mune fa kayfa yakunu al farhu wal maut manzarun wa min ba'du ahwalu ar rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al farhu mune ak mbekté naka lay mëna amé ci aduna neena wal maut manzarun te de di ñu nek neena bu fekke de mu ngi ñuy nek neena di ñu fuglu te xamagu ñu kañ lay ñew neena naka yemuna yemuna naka la nit di bege bay organiser xew wu muy poukere wo fa kayfa yakunu al farhu wal maut manzarun neena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalur rada neena titi al kande wu kurubun ak ñakare neena de go xamne gannaaw de ga ay tis ak ñakare rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëgg ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala amiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranke nga fi ci aduna al-akhirah ngay wetiliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranke nga ligey mo la fendi ban ligey ligeyal yalla kon nak bul ñew nak fokh ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pon la rek boy jeegi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha tekat wa hiya ar-riqaba khalub neena aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajnam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ñi ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gu mu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé ba indi la neegam bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nalaw mu jël paka dag sa bat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax goor ni pour dag seni bat mu né kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kèn du ci sour kèn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar néna so dé nan ndoxum na di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kèn du ci sour kèn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar néna so dé nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha danuko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilatan ni dundu bu guddula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dund ña gatalé ak ña guddilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal da nga fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñene tawilatan dundu bu guddulay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal ams fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahit na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax da na ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm na nga farlu ci tay jile wal am su ndax euleuk faitun weyina neena wa fi ghadina suñu euleuk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne euleuk la ghayubun kumpa la xamuñu ndax danen ci yegg wala det قليل بقى منها القليل ولو درى مغبتها من رامها لا يؤوب نينو دوند بو نيو لا ناخ ادنا بيمو سوسوك في مو سوسوك في موي جيخه بن لا نينا تبي ادنا كومانسيك ليغي موغي بغا يانك كون لولو داي واني ني لي سي ديس مو توكي باريتول موني واو دوند بو نيو بو خامني نانكا ген والا غا ديم نا بو توتي تيا ديس nena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu new la baqa desna min ha ci mom al qalil lu new ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla kama qala rabbuna fafiru ila allah al qareeb ajibu nena la yaubu dana delu mom wajoju yafiru di daw ila al mawla jem ci yalla baye aduna gettu su fekkon xamna li aduna umbu ci ay bon ak pexe pour nit ko nit dana daw wuti borom kama qala rabbuna kum niko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlan ila allahil qareeb jëm ci yalla mi len jégué ajibu way wuyu ji len sen borom ndax mo len bëgg motax ñu ne atarda habiban yudkhilu an-nar hibbahu li humqin wa jahlin inna dhala tabibu nena ndax nangu ngeen ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngir ak ndofte ak ko reer kon bu len nangu mukk di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top shaytané bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awray ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ibu neena ta bo joxe se awrak se bir lañu soxla fuñ la fek dal yaangi yitte wo lek bu sur wala fuñ la fekk yaangi yitté wo jongama néna bu yagge gatch gu reey dana la dal té modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka raba baril anami hasibu mune kon nak bo bëgge ag ci yalla nena wutal ñaari laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppiku aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo tuubé rek fo moye rek tuubal bu la sheytane décourager mukk dila wonne yalla sekhluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo duggé jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourage bul bon ba fokk na yalla jëppi na la bañ na la dedet jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu mune moytu li tam salamiñ lisanaka in atlaqta يأكلك إنه كليس السرى كليس السرى العادل جرد وثوب نينا سلامي سوك بويالي دي واخ رك تي كونترولي ولو سبب لي غاي واخ سيت لا تي نيه يال لا تي اكرام باج nga sanniko لا تي جيو nga sanniko لا تي اك نافق nga sanniko دي واخ ngir jëm yalla نينا soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju ëpp doole gaynde ak njaloof waaw kon nak moytu ko motax mune wa ukhraka fatluk summa dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mune wa fatluk na nga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna summa dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yow man xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak tiitange yoyu mindi fiyep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problèmeam dé bu béré ay problème day jéx ndax tiis yak ñakkar yak problème ya ñoko jéxlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu né kon nak na nga préparer bis bobu nang koy préparer nak modi jikko jo rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yedal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek muy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko regle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab bi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi ra'ibu neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayam ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen danaño am musiba bu reuy te taxaway la bo xamne ku ci dul yonenti bi rek da nga tiit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamne yowmal khiyam nga ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ria an nas la nafa' minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqib neena nit mënula jariñ mënula lor xana yalla dogal njariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku mënul jariñ sa bop ndax man nga jariñ kenen ku mënul lor sa bop ndax man nga lor kenen te nit mënul jariñ bopam mënul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fekk yalla andi ci mu ne kon nak nang mo moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana atutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'u alarham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam mboti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytandikulo ree ju bari ak pomu bari neena ndax ree ju bari ak pomu bari yalla bëgg ko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu te kat neena moytul ma jëw moytul ma barab bu jëw neena ndax barab bu ñu jëwé yërmënde yalla du fa wacc wala tanzilur rahma bi majlis ghibatin wa dhikri dunya dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jef bul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangulu la ci dara waaw pour rek nga bañ ca naw sa jef donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jef ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reeylu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yawmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reeylu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghib neena lolo tax itam bul fokk ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeenel bu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa ala tujari an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazib mune wa haqqayn ala tujari ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qubayla ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisabu rek le bu ëlëk ci la len yalla baxé ci wërsek neena hazibu rek la bu tiss la wa mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yeb ñu ngi nek rek baynal khawfi war raja xamaguñu fuñu fété wala falat manan makra ilahi amanatan waman ya'manan makra ilahi yakhib neena moytul ma ñaaw ndort neena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal ndort ci sey mbokk julit neena rawatina yalla mi la bind rafetalal ndort itam ci mom mune itam bul nangu mukk wakirlu ci keneen ku dul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jaam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla mune idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i zunub neena bu fekenteene jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana ñakre yoyu ak tiss yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mu ng lay faral bakar yo yegul motax mu ne wa in zitt minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabr yuthibu neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du len rek lé daf leen di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam ma ngi lay yegal ne musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek da na ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat alayka kurubu motax muné kon wadawim ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu muné wadawim nanga sax waaw wadawim nanga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun xol yi neena xol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub mu ne kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekkenti ni bëgg nga ag ci yalla wa in turid نيل الوصول لخالقه عليك على الهادي الصلاة تصيبه من بو فكي بغنغا عق تي يالا نينا ديل باريل ديل باريل لوي جولي تي يوننتي بي نينا جولي تي يوننتي بي دا فا بوك تي اسكاليي يي نيت ني دي ييغي بور مانا عق تي يالا و ان تريد نيل الوصول لخالقه عليك على الهادي الصلاة تصيبه من ندخ وما خلق الرحمن شيئا لنفسه سوى السيد المحمود وهو حبيبه وما خلق بندل الرحمن يلا شيئا در لنفسه غير جمي بوبم سوى السيد المحمود كودول سانغ بانيو سانت تي مود يونتي بي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب ندخ موي سوبي يلا بي يلا بندل كين فور بوبم كودول يونتي بي aw leneen lu mu bind rek daf la bind ci barke yonenti bi waye lamu bind pour bopam modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa arrahman shay'an li nafsihi siwa sayyid almahmud wa huwa habib neena wa awjada amalna nak mom yalla baqil khalq neena mindeef yi def ta'zima hubbihi ngir rek magal sopembe de rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya dunya aqallu min alqalili wa ashiquha adallu min aldalili aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallahu yalla nañu yalla sopp lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kurelam te musuluñ ci kurelu sheytane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah tabarakallahu mbokki loolu lañu andi won rek ci zajrul qulub pour don yegale waxtan yi nga xamne mom len ci doro
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglu kat yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit babja

ni kun qani'an takun ahbadan takun ashkaran nas makna nanga doylu so doylo yaay gëna mëna sant yalla ñepp sambal xarit.

moko tal ba ngi ak ci wul te bu ngi ak ci won ci bop dom ji lay dal mune ah man dal xamna ni li mo taxaw sama yaram sawarul

ma lay gisé la duma jël musibu mu diko xapaw nit kon nak sama ñeegal sax mo upp légui nga gis nit ko xamni lamu dik ci musibu bu ko yalla fayon ben seconde doy ko ci aduna du ko fi xaar ndax yalla alak nako bu yak waye nak ñeegulu yalla ak baxam ak yermandem ci nit ki motax nit ki di dukki musibe yu reuy yalla diko setan rek motax yalla ni wa ya'fan kathir li ngeen def yima len ci jeegal sax mo li ma len ci fay

ci jigéen ñi benn jigéen dootul amati garsa waaw benn jigéen dootul amati garsa mu mel ni loolu lépp boo ko dee xool ay màngarga la yu nga xam ne ñu ngi jànkuwante ak moom ci suñu dund bi kon

ko fal sawana te day dug ci xol yi mota xol yi fi li dan tim tim li dan tak tak li ñu nuron ci ci do yeb ku ci jakarlo ak yonenti bi bu waxe ba noppi rek sa xol ci du wicci nga womatu dug ci l'islam yalla waxat na ko neko fadhakir in nafa'ati dhikr mu ne ko itam del fatli su fekke fatli am na njariñ leleg nga tollu jamono yo xamne lo wax nit ñi duñ ko dégg kon nak aju ngay jog di wax ndax

yow yonent bi del fatali neena ndax ak fatali dana jariñ way gëm ni kon nak yow jambi ni nga jop di wut ko lay jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tooy su di julit te do jang kat ndax yalla dugal na mënu lo yi alquran bi ba xam wutal kasse tuwara te yoy dig wala ngay deglu rajo yi wala ngay dem ci conférence yi

cetok mune ko xanaade mune ko ko muntu ñak kay na ko def tay rek mel ni lolu talon na sidna Musa alayhi salam ndax ci riwaya wax na ni bi malaake bi ñewé di jël ruham ragal de dafa taxoon mom rek malaake mi ba dëgg fuk ci waxi mu delu ci yalla ne ko man kat sa waay ji ragal de tax na mu tudd ma pes ba sama dëgg bi xaw na yàqu yalla ne ko demal nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawu nag loxo bi ëmbi yëpp ci kawar mu dundaat ko ci at bi mu ñëwee wax ko yonent yàlla Moussa daf ne ko su ma ko dundee ba nopp lu ci jagu mu ne ko dee mu ne ko kon naa ko fab jeetee mu mel ni kon ñoom nitu yàlla yooyu noonu la yàlla di jëflanteeg ñoom ndax yàlla soo ko yëgee rek mu yëg la waaw soo ko bàyyee xel mu bàyyi la xel mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tan na na tey dem wuy ji boromam motax yonent bi ne ko ya akhi ya adrail uqsimu alayka billah yaqbid ruhi faqad balagha al'umru muntaha mu ne ko yow sama mbokk yow adrail dégg naa ci yàlla ni tànn naa nga jël sama ruux kon jël ko ndax dund bi sës na yem na ci yem waayam kon nag jëlal sama ruux mu wuy ci sama borom foofa jasaasa ci la malakul mawt ma commencé di xëcc ruux nga dale ko ca baaraami tànk ya di ko xëcc di ko rocc mu màag say bëcc uum ya wax bii la wax maa alladina anama allah maanaa jëlal sama ruux ma ànd ak gaañ nga xam ne yàlla defal na leen xéewal

neex ci at so bëggé dund fukki jooni at sax dund ko bay yag yag dé rek so pul ko la neex ku la neex bëggal ci minif yalla yi waye ko mën ci bëgg itam fokk ngeen takaliko bi su takaliko mënul ñak mu ne ko itam defal lu la neex nit ku ne lu mu jëf mom lañ koy fay defal lu baax bu la neexé nga sax ci defal lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu baax lool yalla dañ la ko fay lu bon lool yalla dañ la ko fay yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam wa hatna ni

ben yekine. Yuni ndax batu la ilaha illallah da fay yenu kaka dan wax jeme ko ci leer gu mucu ayib neena leer gogu nak li bisu pang ba ti lendum lendum moy nek projecteur yi nga xamanteni ñokay leralal yoni surtout bu ndey jigi sa duñu am ben problème lutax ndax batu la ilaha illallah ñeko dan wax mo len di leralal yoni leralal len salat sirat ba ñu mën ci jigi jigi bu gaaw motax ñu ni borom xel ñu sant borom xel mu yewte baax neena dara mënu ko biglu ci xétu zikari lu gëna rafet batu la ilaha illallah so di borom xel bayil ma zikari yépp jëkkal

nena ndax di xacc nit ki bu mu joge borom motax so demé ci ibnu ashir mu ngay wax né wa qawlu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilah yajma'u kull hadhihi almaani kanat lidha alama iman mulim xetu xet façon yi ñuy jamo yalla nena mom ibnu ashir nena yalla ko ndaxan ci batu la ilaha illallah nena lolo tax mu nek mandar gay ngam nena soni la ilaha illallah muhammadun rasulullah nena lepp lu di xetu jamu yalla rek nena amale nga ko ci batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ma yalla mu ko ci ndaxan

0: Allah joge ci barab bo bu ko don jange yalla dana fa tajjo
1: waye lim bi bari na de
0: waaw lim bi ñom xamna ne tukul li mënu ñu ko yalla dana ndax tok ay bu yag mënu ci dara mu melni kon ak limu ngo ci la ilaha illallah neneen ku ko def ba nga joge fi nga tok yalla dana fa tay ajjo

ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay-caay wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te da ngay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa monte tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ wi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci

tuddu gogu ñuy wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñen fukk baat ñet tuddu na julli xeexale ko azaka ni aqimu salata wa atu zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole yaa azaka amna doole ñuy denk suñ bokki julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq sa alal waaw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow mo di nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak mo di yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq sa alal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisaa aya temer ak net ne

yeddu bobu ñu ko doon yedd dafa dem bi gis ni niki ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu

0: بالمصطفى
1: وانتي مملني يد غوغو نيكو دون يد دا فا ديم با جيسني نيكي تشوفيلم دا فا ملني دا فا تيغ وون سي بانيخو باكانم موني دال لي تخ نانغوما ديغلو بن يدل مودي ني فان امارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم من فان امارتي ورنني كي سما بكان بيغا خامني داف مي ديغال ريك بالسوء تي لو نياو موم دي ما تعظت وارول بنذير الشيب تي وارك تي خوبو بجاو والهرمي اك ماغات موم دال بجاوان كوي خوب ماغات ديكو خوب وانت تخول موار لوتخ من جيلها غير رير غو تارغمو رير ني بجاو لو باخ لا نخ يونتبي صلى الله عليه وسلم واخنا تي حديث القصي ني يالا نينا الشيب النوري معنى بجاو سما لير لا waaw comme danaka ku ko am nga ko bañu ñuulal motax suñu mam ibrahim alayhi salam li nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wégel manam yalla nga yok sama bijam waaw motax goni su juddo rek ñu ñaanal ko ne yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wex furu ak bijam kon yalla nañu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijam ana ñu ko yalla def kep kuy gone yalla nako yalla defal muniko bi jaw limuy meuna meuna yedde yedduma bi jaw limuy meuna meuna xuppe xuppuma wala bok xuppe yam may xuppu titaluma magat itam xuppe yam may xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gi ma top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم منيتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباريول جيمنا غورغورلو pour meuna am min al fi'l al jamil ci jef yu rafet yo xamne qira dayf danako meuna bernale ak gan go xamne alam ma waccina bi raasi ci sama bop غير محتجمتي كات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بي جاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخل ان اداب الضيف ان لا يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتجم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتجم نيني ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñu nité bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñu né kon gan gu ñak kersa la mu né kon nak comme bi jaw gan la gu ñak kersa néna bo amé gan nak da ngay fex bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala sawmu bari mom kay jef ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisee mu ñaw jikko rek nga jeppiko motax muné law kuntu su fekkonté né nek na a'lamu di xamné anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekké ñew na ci sama bop muné kon dé katam tu ma neub sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mu neubé ko lan bil katami ci ñulal waaw mu ne bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mu ne kon ma ñulal ko bañ may jaawalé goné waye nak wéx furu ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wute jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñulal ko ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serign buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé di raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddukum ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mu ngawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakkan de naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel bu dotul yengatoti lolu jundji la boy wane ne nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak na nga seti nitu yalla bu nga xamne meuna la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mam motax nak mune bakkan dal do luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy ti dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik banexam ndax inna ta'ama wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fuqule waaw bëgg bëggu aji fuqule manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go wul wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi kattifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy namp rek dana dem ba sax sikim di namp waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kun fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox la mu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox la mu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox la mu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fiek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal kon waraiha nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenteni itam aji boyli ci jeffi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlat al mar'a donte mom sax neexluna sam waye bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hassanat barina bu mu rafetale lezzatan ab banex lil mar'i di ñi nit ki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan bëgg lo la mbir te mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi mëna bañu sori xam nga ki tuuf cigarette te ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ne ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi lele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne wax shad dessa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami waxa nga ragal ad-dasa isa xew xewi min ju'in ci lala mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhum maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bulen yak ñu ne kat leg leg ñu ne la bu xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mu ne ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool na dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbut tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbut tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami mune wastafrigh ad-dam'a min aynin qadim tala'at min al-maharimi walzam himyatan nadami mune wastafrigh nga sakko tour ad-dam'a rongañ min aynin mubaw ci beut bu nga xamne qadim tala'at fesna min al-maharimi ci ay baka mune walzam nga taqo nak himyatan nadami karange ak reccu manam fuñ la fek rek na ngay joy ci ay bakar yo xamne dekk nga ko diko def ngir sak doom adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tu ak di reccu ndax kat yaangi ak bakante bis bu ne mu duggal ci musika wa khalifin nafs mu nga wutek sa bakkan wa shaytana nanga wuti itab ak shaytane ndax shaytane limuy am am dole bala am dole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la jigeel mukk ba nga top len nanga wuti ak ñom wa'simhuma nanga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytane wa in huma donte ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nanga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul tay am naño xamni shaytané ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti minhuma khasman wala hakaman bu ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xolo la wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam kaydal khasmi fexem xolo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xolo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xolo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen te comme yow am nga ciqul iman ak top yalla bu la sa bakkan de xolo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fum joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërëx leen lay wutal kon fala tuti minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaydal khasm wal hakami mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ñiké wu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax ne ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax te fatte bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudi ci fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax te fatte sen bop kon nit ki budé diglé lu bax dafa fek mu warun ci ñeuk mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne ma ngi koy wax rek bila amalin te jëfé wumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi'uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ju massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dur ak fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéglu yalla ci lolou ba def mune ndax amartukal khair yow kat mang lay digal lu bax lakin waye man kat ma tamartu bihi jefewumako wamastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astaqimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexe ba jubba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexe ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatus salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara walam usalli man sah imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli jurom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli jurom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wer wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dan nako wor musuma ko def buma julle suba itam bala ma julle suba duma julle sax ñaari rakka fajar yi duma def itam shafa ak witar e mandal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaw tisbar duma nafile lu jitu takusan mandal lima yalla digal rek ci la yem mandal ma sagan mandal wala tazawwad yubalum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yow walam usalli man kat julewuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adh-dhalama guddiya ila an ishtakat jambat tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat ad-durr al-lar min warami bu bawo ci newi maana yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddii gi lu upp fukki raka ak ñaar mune waw fukki raka ak ñaar la dan nafila wante sar yamu dan tari nak mo guddu taxawaye yag waw xam nga ñaari raka yo tari qul wallahu ahad banna gat waye ñaari raka yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yerenbi sallallahu alaihi wasallam fukki raka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxawaye dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ni kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbok yi li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi ñu bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di gërum suñ technicien bu baax bi di ciéri wax deug yalla ligéyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah

Fokki ñu dellu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki njapp lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi japp lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mu ne na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka bu ñëkk ba nang ca tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ca ali imran nek temeri aya ak nanam nek ca temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لولو غاي تاري تراكا بو نجهك سودي تراكا نيارل بي يانغي تاري بن آية بو خامتيني يانكاي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujud so sujote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سو كو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salatut tawabin mudi jullik way tuub ñi fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam mu'awizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mune kep ko xamanteni mo xam jambu gor nga wala muy jambu jigen nga baye julli ci ko reer ak ciagante waye ginaaw sigi yalla baxel nga reccu ci baye gam ko baye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nga julli gi mula wax te modi fukki rakka yi ak ñaar rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu birabbil falaq ben yon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julle aljuma ba manam buñu julle tisbar fi nga julle aljuma ba fa nga julle takusan ci digeunte bam nga koy julli neena kep ko xamanteni def nga li neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar te itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sa gane won nga ko mune solo nenu jeli ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jeli ci ablay ibn umar mu ak anas ibn malik yal na ngeureumal yalla nek ci ñom ñu ne iza raqada ahadukum ani ssalati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata lidhikri jeli nen ci serign yoy ñu fi lim ñu ne jeele neen ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bimu wessu taxul julli gi wacc la lumu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa bat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonentibi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa kaw kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya Tirmizi netli ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlénen itam ci benen riwaya Abu Dawud netli ñuko ñune tarku mune baye julli yentibi sallallahu alaihi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon taxna itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la mak ñi dawu ñuko xép ndax dañu wax né poñat yi moy taal ngañ yi julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mak ya mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafilé yi itam amna solo yentibi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yeferi kero yeferi empêché nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nodd bimu bilal nodde ba paré mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla aguloko sax ci wé mu melni kon jaamu yalla yoy nga xamanteni mo ñuy jallale te yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé bañu julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël leena ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamne sax koor gi mo len bolé julli yoy yeb ak ciaganté la julli bi dal dafa wara xamne julli waru gar la ci mom ni ngay xeyé di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey be daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayé ko nonu itam le julli mel ki dul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fayma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi wax nako te waxuko ben yoon wax nako lu tolok ñett yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni set nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ni élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen
leleg ci matière yi ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba édiquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene ne julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salat sakaratil maut wa hiya rak'atan yusalliha bayna al maghrib wal isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور جانغ تي الإخلاص مودي قل والله أحد نيت يون nenen kep ko xamanteni julli nga julli gi neena yalla dana woyefal ci yow neena metitu de waxtanu de yalla dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak baba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñet yon wa boko defee yalla man la dimbali so de genn aduna sa sukura du metti ñune amna benen julli buñuy wax salata kafaratil bawl te ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don na la taq te yeguloko te mënona yaq sa julli ndax kep ko xamanteni da nga julli te sa mbub ma nga julle am sobe yalla du nangu sa julli ndax dañu wax ne laap ñaari xaj la طهارة الحدث اك طهارة الخبث طهارة الحدث موي بو امي توج مو مات nga sangu ji farata so amé toj mu ndaw nga japp waw lolou mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay julé lat sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lat yoy nak bu ci manké ak lat rek sa julli du wer ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem werul ki nga xamanteni day julli te si jaade ba muy julle am sobe koku itam jullem werul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc dug ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokk nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lu mu moytandiko rek du ñak am ay recc recc yo xamanteni du ko yeb waye recc recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc recc yoy doon am ci yow ci walu sobe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñ deme ba yor jot ñu jog def seni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli yor ba pare neena nak ci ngay sogu julli ñaari rakka yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawthar nga jang nak suratul kawthar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafara Allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al-bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone
ñu né bu boba yalla dana la jéggal lépp lo xamanteni taxon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yéré ci lo xamanteni sawlaté yeguloko won. Amna julli gu ñuy tuddé salata waj'il adraf wa hiya rak'atan bayna al-maghrib wal-isha wa yaqra'u al-fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al-kafirun wa idha jaa'a an-nasrullah wal-ikhlas wal-mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waj'a al-adras. Ñune julli gi nga xamanteni modi jullik metitu beñ, manam ki nga xamanteni dafa amé metitu beñ mo sonal ko lol su bëggee taxaliko ak metitu beñ yoy ci katunu yalla ak mbaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw, manam ci digënté timis ak gé lay julli ñaari rakkaay, ci digënté timis ak gé. Su ko defé mu jang ci ben premier rakka bi Fatiha, waaw manam day jang ci rakka bu ci nek daf cey jang Fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun, rakka bu nek daf cey jang Fatiha ben yoon, jang ci qul ya al kafirun, jang ci iza jaa an-nasrullah wal fath ba mu jeex, jang qul huwallahu ahad allahu samad ba mu jeex, jang qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex, mu jang qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex. Sar bu ci nek nak mu jang ka ben yoon, mu ne dal su fekenteene def na julli gi yalla man nako defal sutura metitu bañ dotu ko yab. Mu ne jeele nañ ci Abi Dharr al-Ghafari radiyallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waj'a al-adras fa'allamahu alayhi salatu wa salam hadhihi as-salat qala salliha kull layla fa innaka la tashtaki ba'daha waj'a al-adras qala abu dharr fa sallaytaha fama ishtakaytu ba'daha. Jeele nañ ci Abu Dharr al-Ghafari mu wax ne man di dama amone bañ rek bu may daanel dima sonnal, neena mu ñew ci yonenti bi tawat ko ne ko man dal dama am rek metutu bañ bu may sonnal, neena nak bima ko waxe yonenti bi neena daf ma jangal nak julli gi, moy julli gi ñu wax legi te modi ñaari rakka yo xamanteni yang koy julli ci digeunte timis ak ge raka bu ci nek nga jang ci Fatiha ben yon, qul wallahu ahad ben yon, no qul wallahu ahad ben yon, jang ci itam Fatiha ben yon, jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yon, jang ci iza jaa an-nasrullahi ben yon, jang ci al-ikhlas mudi qul wallahu ahad ben yon, jang ci qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben yon. Neena bama ko sante bama def ko neena mujuna nak yegatuma dara ci metitu beñ. Koku Abu Dharr al-Ghafari mom moko netli jeliko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Amna itam julli guñu tuddé salatun 'inda nuzul al-matar, julli go xamanteni dang koy julli bu fekkanteni mo ngi taw. Ñu ne julli gogu ñaari rakka la, ñu ne jeli nañ ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man ra'a al-matar fa salla 'inda dhalik rak'atan bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allah ta'ala bi kulli qatratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allah ta'ala min dhalika al-matar 'ashra hasanat. Mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc neena nga dem julli ñaari rakka, mu fekkenteni waxtu wu dagana nafila la, nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc, neena nga def ko nak rafetal ruko ya lol, rafetal itam sujood ya ndax bëgguñu nga pamte ko, ndax amna ño xamanteni su yu dey julli dañuy melni kuy ciof ganaal kuy ciof, waaw ruko ya sujood ya ak yépp danaka dal dañ koy patamé te itam nit ñi war nañu baye xel ci ne julli dafa am ay farata yoyu bu manke ci julli gi dotul bax, te ku ne gis na ne ruko' segg ci ruko' farata la, segg ci ruko' farata la, gis na ne itam sujood farata la, segg ci sujood farata la, segg ci sujood farata la, yoyu itam leg nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lol ba buñu ruko'e duñu am sax jotu segg, fofu lañuy jaare daldi wey rek dem sujoodi, te nga gis itam ño xamanteni sigi ci sujood bi danaka duñu sigi ba tok dañuy tek seen jereg sigi tegat, lolou ku koy def
yaangi julli mais sa julli goku yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax farata ñom matul mun na kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukwaya rafet sujud ya nena itam toroxlu ci biir julli ga mune yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci tawbi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet nena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla nena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet rafet lolu itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listixar tukkem waaw nga listixar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli nena dang koy jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi nena su ko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali nena ñenti raka yoy premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaareru raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo genné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yaqku amna ci julli gi ci benen julli bu ñi wax itam salat qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mon ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñako tecc pour mu fay ko mu nek itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñeek bi yang ki jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq mais yang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon raka ñaare bi yang ki jang fatiha ben yoon jang qul ya'ul kafirun fukki yoon neena bo pare nak ci ñaari raka yu ñeeki neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daldi jang ñaan ki te modi nga wax subhanallahil abadiyil abad al wahidil ahad subhanallahil fardis samad alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amad al munfarid bi bila sahibatin wala walad su ko defé nak nga jog bo noppé ci ñaan gogu bo yéné fofu nga jog nak julli wat yenen ñaari raka yi dess ñaar raka yi ci boku dey julli ben raka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci alhaakumut takatsur ñett yoon jang ci itam wal 'asri innal insana lafi khusr ñett yoon jang itam iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mu di qul wallahu ahad ñett yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot waye nak ci biir sujjot bi dang ci wax ñaan gi waye ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabutu juroom ñaar yoon manam juroom ñaar yoon ngay jang ñaan gi nak modi li da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysir fi kulli 'asirin fa inna at-taysir fi kulli 'asirin 'alayka sahlun yasir su ko defé nga dadi tok so toge nak nga dadi sigi tok ci sujjot bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim ñu ne kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñu ko santane ñu ne yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yeb julli yu am solo la yo xamanteni jullit yi mën nañ ko jariñu te itam jullit do xeb ben yiw lu yiw tuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw jullit mom
toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protégé ci dignitéem, ak ñuw boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénk ko bàmmeelam. Tabaarakallahu, waxtu ñu dafa jeex waaye

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jëkkal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yunitam gude guddik talata neena nafila yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg ñun itam gude guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al khair wa huwa ala kulli shay'in qadir nana lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginaaw ba nga selmale gane la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al khair wa huwa ala kulli shay'in qadir yana nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik guddi talata mune bu fekenteene nak beccëg bala mune beccëgu talata neneen bëgg na nga nafile ci fukki rakka mune lolou nak ñu ko jël ci serigne bi ñu wax anas radiyallahu anhu mune su jant bi demé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp 1h yoy ci ngui koy julli neena yaangi jang nak ci rakka bu nek yaangi cey jang fatiha ak ayatul kursi jang cey itam l'ikhlas ñett yoon manam fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafila guddik talata ak beccëg ba sidi guddik alarba la guddik alarba mom itam am na nafila bu ñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafila ba nak ñent rakka lay nekk ñu ne jël neen ci anas ibn malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik alarba ñent rakka la mu ne rakka bu nekk nak yang cey jang fatiha benn yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw fatiha ci ñent rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolou modi nafila guddik alarba
su fekke beccëk bala nak mune na rakka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki rakka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure ko to yoy nga koy julli mune ndax jëlé nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki rakka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha bi alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñett yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julik beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul namu toll buñ joge ci nafila guddik alarba ak becceg ba neena dañu ñew ci nafila guddii al-khamis ak becceg ba ñune wa amma salatu laylati al-khamis fa thaman manam nafila guddii al-khamis neena juroom ñetti rakka lay nek juroom ñetti rakka le nit ki di nafila ci guddii al-khamis mu ne lol itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam ikhlas mudi qul wallahu ahad fukki yon waaw ci juroom ñetti rakka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temer yon waaw bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamantene rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas ngay jang ko fukki yon ene so sel mané nak ci julli ga bëgg neen nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi témer yon lol modi nafila guddik al khamis su di beccëk ba nak neneen ñenti rakka nga cey nafila nene itam lolou itam ñu ko jëlé ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafilé ci gudd ci beccigu al-khamis neena yang ci wara jang fatihatul kitab muri alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath mom itam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar mom itam nga jang ko juroom fukki yoon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga jéggulu sa borom 70 fois mudi juroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat juroom ñaar fuk lol itam mom modi nafila guddik al-khamis ak beccëk ba nafila guddik aljuma ginaaw biñu joge ci nafila guddik alhamis ak beccëk ba nafila guddik aljuma wax ne nek ñaari rakka la yene jele nen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ardu zilzalaha mom yang koy jang juroom fukki yon kon 50 fois ang koy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma su de beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yang kay jang fatiha
ci ñaari raka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccegu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari raka ya ben neena ci premier raka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juroomi yon manam ñaar fukku ak juroom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukki yon ak juroom ki raka bu ñëk bi su dé ci raka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukku ak juroom kon fele ci raka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukku ak juroom ci raka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukku ak juroom kon dal ñaari raka yi ñu bëgg nga jindi ko ci beccegu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier raka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukki yoon ak juroom ñaareru raka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukku ak juroom su ko defé nak ginnaw bo julle ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga zikkar ko jurum fukki yon neena li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari raka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari raka yi ci wara nafile ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga def ko itam juroom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti raka su fekke mën nga ko raka nga jang nak ci raka ya raka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier raka fatiha suratul an'am ñaarelu raka fatiha suratul kahf ñettelu raka fatiha ak taha ñentelu raka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier raka fatiha ak sajda deuxième raka fatiha ak suratul dukhan troisième raka fatiha ak suratul mulk quatrième raka lol dal bëgg nañ ko kuko nafile ci guddik aljuma ñu ne jeul nañ ci manam yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabaarak alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna aydihi bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan minan nar ñu ne kep ko xamé ñu ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne kep ku julli guddik aljuma ñaari raka raka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakallahi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké danen la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jo te itam danen la bindal ne la yow mi kat ku set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekente ne dugg na ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafi la ñenti raka waaw raka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad juroom fukki yoon loolu itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba jurum fukki yon ben ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mo ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk bi te muy bari loy julli ci yenente bi ñu ne jëlé nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli na yenente bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma juroom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru juroom ñett fukki at lolé itam lu am solo la julli ci yenente bi juroom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru juroom ñett fukki at kon ñun ñi amagul juroom ñett fukki at mom xamna né suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxé wax bi ñu né ko waw kayfa salatu alayk naka lañuy julli ci yow mune qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waaw yow yonenti bi naka lañuy julle ci yow mune wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ci jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ko jang ci beccëg aljuma ak guddiga ñu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma bang ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki junni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna ta bi mo ñu dul may ñu detaayé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo bu de nak julli bisu samedi ñu ne juroom benn rakka la mune ndax jele nen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka gu nek ci bisu samedi beug nan nga jang ci juroom benn rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñett yoon ñu ne itam bu de julli beccëk ba ben beug nen nga jang ci neena bu de julli beccëk ba ñenti rakka la mune lolu ñu ko jele ci serigne bu ñu wax Abi Hurayrata mune rakka gu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo julle nak ba nopi beselmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon ñene li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo yu ci yo yu ko jago ñu ne wéru shawal itam mu di wér wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam bu ne suba lañuy wori bëgg neen nga julli fukki rakka bu neex nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon neena bo ru ko waye nak ginaaw bi nga waxe subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujootat ci biir sujoot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalal wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aaju koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti rakka lay nek rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak washamsu wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layli iza saja ben yoon raka ñentel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas juroom ñaari yoon loolu itam bëgg nañu ko ci beccagu korité ginnaw bo jullije ba delu ci kër nga nafila itam ñent raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka isma rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wash-shams wa duhaaha bu ñettel bi fatiha ak wadduha wal layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas juroom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokk julliti mbokk deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokk Abdoulaye Cioub waye nak ñun

0: ملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب أي تولي يالا لنو بوشي نيانا يالا رك يالا مايلا كون ولله الأسماء الحسنى أمنا نيكو قستو بخم ودي لنو ترك يالا ويو كون توريو ييب يالا نيكو باخي pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggin tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko lu té ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci né li nga ñaan yalla nangu ko yalla neena ma ngi ndortu jambi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo de ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo de ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla aw bo de commencé ñaan nga ubbé alhamdullilah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu dañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo de ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñu itam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tanxal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wu la te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw bax na waye ngistal mën na ca am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ca te modi nga yelu ko loolu la ñu bëgg nga yelu ko ah xana bop nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñu tuddé al-i'tiraf bi-dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni taqtaq ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bokku ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jëflanté ak man ci sax bax la rek né man yeyuma sax ngay jëflanté ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj mali ci mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftul gharq ya allah yeb fasoni tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay summeku manana da ngay sangu ba set soba solo kon jegulul yalla say bakar won ko ne ko dama tak am jamla bule yalla jegalé nak nga set wicc mujul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla santuko ci xewal yim la defal kon jegulul waye itam santal yalla ba ci top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at tadarru wal khushu maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xemem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan da nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo upp yërmëne jëkër ju bax mo upp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakh ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkenté ni jappandina so ñiap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkala abbié bo xamanteni ci pié mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkala pié mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkalla yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fu lew bokku na ci discipline itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bokku na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yoonenti bi daf daan yëkëti loxom bu daan ñaan yalla bokku na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa daraje tur yu reey yi mo xam daraje tur biñuy wax allah la wala daraje tur biñuy wax latif la ma teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alaihi wasallam

0: na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ki bo dé taya tay bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonenti bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu gannaaw bo taya julli ci yonenti man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog non rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nanguko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan non bo julle timis non bo julle ge non niki non itam bisu arafa yawmu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti mak taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki non itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki non itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaan ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki non itam bo jappé ba nopi bëgg na nu nga ñaan suutu ñaan yi nga xamné yoonenti bi teural nako né bo jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nangu gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba bu ñeuk bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu are bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aajo nang ko fa tudd ndax barab la bo xamné yalla daf ci nangu ñaan niki non itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digeenti fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu wo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wo nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax lu demé ni ki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeenelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki non itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddi gi bo xaje guddi gi ñetti xaj bu mujju bi wax ne ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddi gi xaj nga julli sa ñaari rakka gën jannew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak na fi la guddi ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal fekke ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko nenen waxtu wo ku fa ñaan yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangu ko kon ku tudale ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënti fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënti fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan wax na ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek neneen waxtu wowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu dé taw ku am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo den naan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan neena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta neena ñaari jamra yoyu neena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci na fa ñaanale niki non itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan té mu mëna labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci al-akhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërëm yalla ba faaw di gërëm yalla limu bind ci ay mindeef di gërëm yalla limu jamono yi di gërëm yalla gërëm gu amul app ci xéewal gu reey gi mu ñu defal té modi ñaan mu melni am nañu nga xamné yalla dana nangu seen ñaan ndax du ko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandi ku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla du ko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko

waxu yalla bi di alquran de amul dayo ndax payam dafa reuy fa yalla xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala det mu laaj sayyidina jibril wax kaddu ga yonenti bi waxon te modini kalamullah la ghayata la waxu yalla ji di alquran amul dayo ken xamul ngeriñam namu toll ken munu ko tak ken munu ko lim jibril ne kon yonenti bi bayil malaik israfil ndax dana ma ci tane wala det sayyidina jibril yek bi mu yegge ba ag ci israfil ci israfil mu laaj ko israfil itam dadi wax wax ba te modi kalamullah la ghayata la neena jibril xam xam bu werne waxu yalla bi di alquran ken xamul dayom yalla rek ko xam jibril dal di wacc ci ndeke amna lu ko yalla de bimu wacce ba ci sayyidina muhammad mu ñew ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka as-salam mu ne ko yow muhammad sa borom mu ngi lay nuyu neena kep ko xamne jël nga sa dom yobbu ko mu jang alquran melna ni aji nga jooni yoon melna ni umra ji nga jooni yoon melna ni gorel nga jooni jam melna ni xex nga jooni jihad melna ni lel nga jooni miskin yu xif melna ni waddu nga jooni julit yu rafle neena itam tiago gogu moy and ak yow ba bañu lay dekkal moy nek ak yow ci sa bir bammel moy and ak yow ba bañu lay dekkal neena itam tiago gogu moy and ak yow buñuy pégé sey jëf neena bo dé djéggi sirat itam moy and ak yow neena tiago gogu mo lay jallalé nga mel ni melax bo dé djéggi sirat neena itam tiago gogu dula bayyi ba bañuy dugg aljana ci keuru taranga kon tabarakallah mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak goré ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlé nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu néna kep ko xamne jangal na domam ben aya rek ci alquran neena lolou mo gën mu sax jooni at yo xamne daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddi neena mo gën itam jooni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yonent bi neena mbugal mu tar ñeñ ni way jur ya nga xamne dañu sagane seeni dom dugalu len ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu di seeni bay ëlëk da nañu toskaré yowmal khiyam kon bokki lolu lu am jariñ la ndax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena ad dinun nasiha dine la yenti bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce alakhir ndax muy sax jeelenen ci abdullah ibn abbas mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonenti bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa bu diine deme bu bu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ sewat sañ se bu jek kon képp koo xamante ni

ndax ni bayam amewon hikma di Umar ibn al-Khattab mom Abdullah ibn Umar non la amé itam hikma ñu né Abdullah ibn Umar masna taxaw ci Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi ak itam ni ñu wormalé Kaaba gi bu julit bu ci nekk xaw nga sax jappé Kaaba gi Yalla ndax orme bu reuy bo jox Kaaba gi lolu de taxon na Abdullah ibn Umar fiir ba mer mer mu metti daal di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu reuy keroog julit ñëpp yee mu neen taxaw di ko xool moom Abdullah ibn Umar mu ne leen mu ne Kaaba gi ya tad ya mag te am orma yéemuna ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa maggaay waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay mag mag jullit moo la gën a mag ca yàlla loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom waaye du seen boroom ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga ndax Kaaba ga aw doj rek la

projecteur bu leer nañ bu ñu tal ci lëndëm gu lëndëm kërif nga tal ci lampe projecteur ba lampe ba wan la li gëna tuuti ci nit bi nga nekk waaw ba nga xamanteni li gëna tuuti donte ak pousse la sax bu wadde leer ga dana la wan neene lene ak pousse la yalla neena sama leer nonu la mel neena ci lëndëmayu aduna motax nak bo xolé ci aya ba yalla di wax ak nit ñinga xamanteni ñu ngi boof ci jakkaya guddii ak beccëp di jaamu seen borom di fa zikkar turum bu magga wa di ko sabbal yalla neena ñoo de ñoy jeriño leer gogule leeru dëgg gogu ñoo ñu ñokay jeriño mu wax ni fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar lutakh liyajziyahum Allahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab yalla neena leeru deug gogu neena ñakay jeyño moy sama ga ñinga xamanteni commerce bu nangu ci ngay jënd neena taxul ñu fatema wa yalla nak neena leer gogu ñakay jeriño moy sama ga ñinga xamanteni commerce bu bën commerce bu nangu neena du tax mukk ñu fatema fuma lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gëna mëna fateliku waaw du tax itam ñu sagnu julli du tax itam ñu naye kene azaka waaw lutax ndax yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar xam nga amna bis bo xamanteni amna ñuko bayyi xel waaw mais amna ño xamanteni bayyi wuñu xel bis bobule te moy bis bi nga xamanteni ci le nit ñu di dekk gis nga bis bobu su fekkenteni nit ñi dekk nañu ba gën ci bammel yi neenam xol yi benn dootul dalati xol bu nekk yaangi reuf reuf di wul ba ci ku lay jor ak chamoy lutax ndax malaaka yi ñu ngi ñew indi téré yi nga xamanteni moy téré jëf yi te képp ku ñu jox sa téré ci sa loxo chamoy safara nga jëm ku ñu jox sa téré ci loxo nday jor aljina nga jëm légui nak jamono bobu nit ñi dañu fi titay go xamanteni seen xol day wul ba ci ku rek waaw nday jor ak chamoy lutax na xamuñu ban loxo la len malaaka yi di joxe sen tere yoyu waaw ñu ni tam sen bëkk yi day duqé ko ndax ñaari nit su tité fune le bëtam di xol waaw du xol na xol bu normal nit bu tité pure du xol xol bu normal waaw toujours rek bëb bu day wul bëti ko fune mu fay xol ndax jaaxlé yalla nak néna sama gaay ñooñu nga xamanteni ñoy jëriño leeru ngëm gogu mu ne ñom de bayyi nañu xel bis ba nga xamné tataqallabu fihi alqulub wal absar lutax ñu bayyi bis bobu xel li ñu jiseekum Allah ahsana ma amilu pour rek ilak yalla fay leen ci fayam yu rafet ya wa yazidahum min fadlihi mu wiss leen itam ci ma xam nga yalla dana fay nit ki do wiss ko te kat wallahu yalla yarzuqu moy wursagal man yashaw kako sok bi ghayri hisab xam nga lutax bari na ko xamanteni tay alalam bari na lol waye du effort bu mu def pour am alal ja waaw du effort bu mu def pour am alal ja mbaxu yalla rek la yalla moy may nit ki ay milliards tay tam bo xole waji ligeyul luko wara may milliards yoy kon wallahu yarzuq man yasha bi ghayri hisab mu melni nak ngeum gu melni ku mu nek ci sa xol ngeum gu melni ku mu nek ci sa xol ci ngay soga nak mana jeriño sa yiwu borom mu di yiwu yalla ba tax na nak so demé ba am iman bobu ci sa xol su boba nak lepp lu nek ci alquran sunna la boko jefandiko ci walu ñaan
yalla dana ko nangu, su boba nak boko jëfëndiko yalla dana ko nangu. Motax nak ñu nekkon ñi nga xamanteni amnañu iman bi ci seen bir xol, te modi fexé nañu ba satal seen xol ci lepp lo xamanteni ayib la, jangoray xol la. Fexé nañu itam ba satal seen lamiñ ci lepp lo xamanteni ayib la, jangoray lamiñ la. Fexé itam ba seen xol set, seen lamiñ set. Ñoñu de buñu toggé jakarlok seen borom ñaan, yalla dana ko nangu. Motax ñu ni motax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Sharif Al-Fatimi wax na ni neena xam xam danañu ko xamné ci ñaar. Waaw, danañu ko xamné ci ñaar. Mu ni su fekkenti ni nit ki fexé na baragal jëw, fexé itam baragal rambaaj, fexé baragal fen, fexé baragal xet nit ñi, fexé itam baragal di ñaawal nit ñi di leen yejj. Neena te loolu moom moo di wàllu lammiñ bi. Fexé itam ba setal xolam ci fexé baragal rëy ba amul barab ci xolam, fexé baragal kañaan, fexé baragal mbañeel, yi yépp mu fexé ba opéré ko ci xolam, génnee ko. Neena su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal lammiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam. Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubak boromam. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yaasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kiy jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba valeur bii di al iman mu ngi ci xolam, bu boobaa su ñaanee boromam yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne képp koo xamante ni jàng na suratu Yaasin nee na jublu ci itam jëmmi yàlla, wute woo ko xaalis, wute woo ko dara, lu dul rek dañ caa jublu, nee na jëmmi yàlla, nee na yàlla jéggal la say bàkkaar. Moo tax yenente bi ne kon di leen ko jàngal seen way faatu ñi. Moo tax ñu ne képp koo, yenente bi wax na ne képp koo xamante ni saxoon a jàng suratu Yaasin guddi gu nekk, nee na soo dee shahid ngay nekk, martyr ngay nekk. Wax na moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne lépp loo gis am na xol, nee na xolu alquran nag moo di Yaasin. Mu ne kon képp koo xamante ni jàng nga ko, jublu ci, nee na sa jëmmi borom, nee na yàlla dana la jéggal say bàkkaar. Nee na itam mel na ni kon jàng nga itam alquran ñaar fukki yoon ak ñaar. Mu ne képp koo xamante ni malakul maut nee na gane si na la pour yóbbu sa roox, fekkoon na ngay jàng nee na suratu Yaasin, nee na day toog, nee na bu dee wàcc si nee na dana wàcc seeg suratu Yaasin, nee na xaraf bu nekk nee na dana ànd ak fukki malaaka. Nee na malaaka yooyu nag dana ñenn ñoom taxaw ci sa kanam def ay rang, def ay sàppe, nee na di la ñaanal, di la jéggalul sa borom. Nee na itam danañu teewe bu ñu lay sang, nee na danañu gunge néew ba ñoom malaaka yi, nee na danañu la ñaanal, nee na danañu fekke itam suul ba. Moo tax ñu ne képp koo xamante ni yaa ngi sukuraat ñuy jàng nee na ci sa wet suratu Yaasin, nee na malaakal mawtu mi du nangoo jël sa roox, lu dul dana xaar malaaka ba nga xamante ni mooy garde aljanna, ñu koy wax ridwaan, nee na mooy ñëw nag, nee na ëndaaleel la benn kaas boo xamante ni nee na lu ñuy naan a ca nekk, nee na bu ñëwee nag daf la koy jox pour nga naan ko, nee na yaa ngi koy naan nag ci sa kaw lal. Soo ko naanee ba pare nag nee na kaas boobu kaasu taranga la, ci la malaaka mi nag di soog a jël sa roox. Nee na bu boobaa nag fekk na man di nga ci yërmandew yàlla, dugg ci sa bàmmeel, man di ci yërmandew yàlla. Nee na ba dootoo aajowoo sax, nee na di xaaraan.